dawene zinqa kube sekubulisa ngoba kwalabana semnyawuta asebona ngathi kubaliwe bulani mathu kunangizengele msamo.